0: bahu che khoen ka kudi ke I che ais ma ke kam kam sen o po se nang nang han a a
1: ka wo si o po se
0: ai kwe da a se ti da ti ta ni koi I kha ka se u u sa kam gara tsena ta sin ye ti de o ta ni ka ti ta ra ti mi O ke khare ke se poena ha tsi mira ho e ho a kire di se pye ho ka kam kam sa san an we up a ho e a kire di we e pye ho ko se poena ko wa tsin na u na se pye ka we pa ke ka ma ni a psa ka we pi ba se sa ka I tsu ba Ui dani ai papa ti ai sai mama ada huka kwi munin ai re sasye kamoi pai ma pata ai kausa sema ai papa asne khaisa kita mani ai pare kan kan sita kira makai sap as karma o ka kupe kira kan kan siti biao tin armas kets ha chis hum khaisa ma ai bab ai tu se habate ti ku ai dida dida ke ya ne tu ko se ske fun ko se se tu chis habada u ba de ti ti sa de

ke khoen ka kudi ke I che ais ma ke kam kam sin o po se nang nang han a a ka wo si o po se ai khoe da a se ti da ti ta ni koi I kha ka se u u sa tam ga ra se na te sin ye ti de o da ni ka ti e da ra ti mi o ke kha ve ke se po na ha si Mira hui hui kiri di Sipio huka kam kam sa san an hui au pa Hui au kiri di Ue ipi ngko pose Hoi na kongwa chi ngam ngam Sipio kangwe pai ki ka mani Apsa kangwe piba Chisa kai chumba Ui danin kai papa Ti ais ai kama Ta huka kwe munin aire Sasye kangwa ipae mapata Ai kausa Se man ai baba asne kaisa Ida mani ai kare Kan kan sita kira Ngakai sap as karma O ka kube mun an kaidare Ngakai sap as ka Sasa kira kan kan si ti biao ti armas kesa chis hum kaisa ma ai pop ai tu se habate ti ku ai kida kida ya tu ko se ske kon kon sa se tu chis habata mo ba de ti ti sa de

qhubtiqan nqanqa mire timi qhumisen dare kakasise kakasise dan qhumisen idata ibe qhubti yomncada kasinqungo xadi xa inqa senqungo xa inqa seqa chechen nqa sen sikumura ukawo chechen nqa sen sichechen nqa sen twatsko skawkan xa inqa seqhubo mncada sixhaba xa inqa seqhubo mahunqa wakhare khabe qhubti kakaba xhawuqare ikakasise qhumisen re sorosise qhumisen re sara anakadamitma khabe khabe qawup ansa qhumire I ngedi I mis kopi si ane ces ay karaga ngagun kwaba di ngani ra ang kwa he ting huy ti aw ngai se is ngasa sara di kaho kung ngani ka huse ire sara di kaho kung ngani ka huse I masi ko di karag karas asenira I se ire di dado ko ba ne kwas ay mahres ting ay wai mi bare ti kaho kaho ngare di mi kai kai kai Tuaro na nankai, sondag skol ku kakong, ida sada kai kuda tina kai nkhumisen si, kubo me kakong si, kubding onza si, ibdi ome nga kai kai. Di guda roko ba ni kwas ay mire, si da kai du ku kaisa kumtare, kwa ba dire ngani tam tam tam hup ay, kai da kyo go, di da tin kyo go kai, di ida anre da inkata, habe kaisa, ida anre da inkata habe kaisa. Sera ge maa kukube kawi wai hai, ak kai wai ay, abas tabakas ay ngawas huris, ay gup si karin hup kwa bakura, doma ka sing am gasen kaun china thaisa thaisa sondak chisara khore ba thaisa sondak chisara khore khore ba sira kom ta sara risa gup nira a khaip khan wa thaisa neske kaun do sondak chis disi tam as thoisa op disa chiske nesa a nanin sondak che ngona kura sip khautna Neske angani isondak chen ngona kura sip kautna chi iske nevekeba rakai kuida khuas, nevekeba nira rakai kuida se khuas nasa khuame yeha. Chesayap di hagadishin ngona ang itanang aas di kuro kausa. Chesayap di hagadishin ngona ang itanang aas di kuro kausa. Nedista komen se, khave nesibra kub sa kuru awba nedimi chagot se, chisang nubi awba Israel se. Tan au, didake satsa ore huge. Dira ke satsa ons atsa ke kai tits ke satsa tan au dira ke satsa ore khuge dira ke satsa ons atsa ke kai tits ke satsa taran aure masib ka mari I khabe taran aure mari tup ka masiba au chip ka in wasa siba ha chika kom khabe da tan au chinga masi khani kai ko ye chik khabu khabu we khuse I tara khabu khabu we chi khwa he ni khuse I re na masin ya da han nan kharunga dara khun khata da nira kwi he chik kau he khuse I re khabe khabe khub ke sara to khoba ke ore chi nira ore da chi wing ui da nga masi ku chi kom si ku ya da han nga da khu sara ki ons tra kaiba tida a ebti khoi au dimi ma senre nebekep ra kai tu da mis kai se kasa sera mi khoya tan au ngan abosa si badara mai khoya au da tide hana sada khoba unwa sada khristu ba unwa khais aroma ngaib an anda chip ke ngai kaida khais ke sara di kaib ase e tida a ebti khais de kom abosa si chit mas ke abosa si badake ke ne kwas ai nebekep na ra kau tom nga bai chi ma he ngama ga tan au Didake satsa ore khuge. Didake satsa ons at kage kai. Titske satsa. Didake neve kebara kai kuye. Jesayap di haka disin ngonan an ngaitanan asti. Turo kauske. Na dirame tan au. Didake satsa ore khuge. Didake satsa ons at kage kai. Titske satsa. Takun abosasi. Kawapdi. Soming na hasa. Kawap kuse hasa. Kawap ha. Hiti. Wants ke satsa hi sats ke ati dira ke satsa ons at ke kai hi kai chida ke kai ui chida ke satsa hoing ui dits a amaga adin abosa si da gene sonda kwas e ara mai chi khali ne vekep ngara mai nga maga khida ma sen e khida ma sen khup di da khrestup di da elop di da a khu ke khida ma sen chi nga kom abosa si ba ne vekep at kong nga re asa vekep ya ai thabai go koe u da a taen ni sada nga mebe I khasa taen ni sada kha I khaisa ne bekep na ma ku a kain ka ia da nira khon kwa ka khaisa dan u khabe khabe ibke khuba nan abosa si bara ma da ore tap ke chipni chipni ore da sira an empty khaisa sarap ke a kai kho ya ngama ka ma sen re I ne bekep bara kai ju da mis nas e taung hana re I wan ga I chi ku ga ma si ga ne bekep na han am chi han ha ha krip ro krip si kau abe mere he e tira ke ons kha di im kha ke kai ons kha ra ke kai e sira khop di Sit masi te, ha koi de ti de, ai masi te,

habi sada ong ipna ha dagi nok nang ai chinga ing hanu bangwa khuba dani kare korin ing kwa ba ching ni ting ai swa uisa se khida chwa chwa lok mup chu tong ap chin anung ka konsna amen khida ngai ba re manuba kor sa dani kwa ka khawa chitang is khara ngai ba khuki

kaise kai kan kan sira ngaba ngom dom che che mu ka mire dira city of me streaming ansa ngap aromare I top ha dikra mi he okay moro obi dira onge khai ha chin drawing a kun ona khai den aitam sna mies ataran astukom sara sahura mi se ke moro khai da go dira dira mis ke desne ken kos ona atsa sa khu in kamtasen ha kamtasen a town ke kamtasen a sonda kos ke chi sonda ko ke au de gine khai khai da gine chi da gine kar ke wa e kar ke wa da gine kar ke wa da gine kar ke wa da gine ha ha o me de ge ha dite o me de ge ha dite au chin ome ha cha au du guru ti de darai chin ma chin a di de sarai e koi chin om se ha chin huru ti de wadani khan kyar ke kum wadani khan kyar ke kum kyar ke kum dani kyar ke wadani kyar ke wadani si dani sik a khopding on sa kai kai khopding on sa dani sik kai kai se khare hui kyo ko ta do khare hui kyo ko thre dan wap chin nganup ti ai mung karu den wa kore ne chagam sondak kwas ti si kam as khoisa op ti aromai ma kharu ya kemere Kain ko meeting abe mai kya chai kain ko meeting abe mai ya chai Khabeb ke namobi apti kana ka bak khare sing au kai chindira kain sa hutam sa a khaba ga strap ei nok khaba inira sore kha chitam sa sa hukai se tam sa huriyame ke khare sing au kai chindira karasa sa hutai chandos na bodi kha wap nira chaura sa hu karasa se khaba ga sa ei wasa hu khaba ga surista kom se a o khabe nira khaba chaura se khaba ga surista khabagas ti huri ami khap ic ah huri ami di khabagas khap ic ah nira kom se e huri ti kwai kop ke ne kwa comment tam snara ngo he se ike e ti ai mun qaru he asika tam di singona qa haina qa se is khama qa woni ran am ching ngom sa sinira chekang abe ka main ka tam sha khusi man wa o qa bi che tau sa khabani ra si ne question ngona hain ka qa se is khama qa wo sing am ching ngom sa chiske sore sang ari gam kwan ai tam sna hi hi khabyo ka sense ne kwa ai kam sna tam di sikha sang a hain ka khaisa i khama ka oniran hai se khaba ne karab ai kam di sikam ka hain ka si ani sa khuma wa onira ta dikira ai mu taru he ira goren a dinga khai sikam di ma si ba marip ta a ai mu taru he arande ske di sikam a tsia di tam di sia gan a aranoske khoise tsia tam di sia gan a aron apke hu tsia tam di sia gan a aosa khaisa chi disi hun a chi ike baide posa disi chi a ba go baide posa tam disi akan a enana ske disi tuin a chi tam disi khaisa a thwanda besa ngani chi tam disi koron a kain au kya koro chi tam disi nani a helau na fiti ske a disi tuin a chi tam disi hun a handy spicer hu chi disi nani a ngomso rosa khoise chi tam disi tuin a katima mulilo ske khaisa chi a tam disi khaisa a Uto ay sa ngani si tam di si tam a kori kasa di si tam a si tam di si hun a tapi plaus kaya kaisa si tam di si tam a sarakay bisa kaisa si tam di si akan a namingung sa kaisa si tam di si gureng kurus kaya hun si tam di si hun a nuwert uwer sa kose si tam di si oka haus kaya di si tam di si kaisa a oka kararasa kose si tam di si korong a oka ukuyos kaya di si tam di si kaisa a okongko sa di si tam di si hun a si iske Widi tam sa an nani si tam di si nani a omothi aski a disi si tam di si kaisan a ondangwa sa disi kuin a si tam di si kosen a opu osa disi si tam di si kaisan a karib ama koro si disi koron a oshaka diski a disi si tam di si kosen a ochinene ski a kaisa si tam di si koron a sarango sa hu si tam di si nani a autabi sa disi si tam di si kaisan a auchoba hu si tam di si nani a aneski a koro si tam di si tam a rundu sa kaisa si tam di si kaisan a nani ausa ha disi agan ati tam disi kosen a tsa khobam skia khaisa ti disi nganin a teres paisa disi tam ati disi hun a chum kosa disi tuin ati tam disi hun a chume ba ngani chi tam disi hun a chiske comment tam sa a koro chi disi kosen a chin ai tam sa danan ka ske a koro a khaisa khaisa chi tam disi ha kan a

Ya, kan kan sira ngaba kasa ba Gavin Fells kuni ta mire. Di chomike aung ba tse ha. Di chaipta sa chavusa si pnan oa hoya. Tang au, di da ge satsa ore huike. Di da ge satsa an ons an at trage kai. Di tske satsa. Ngadi ngadi ngadi iskira. Ne bekep di chaipwe mi sara mi seike. Tam di si tam ngah hayron kira kauma. Ne si ma kau.

0: ayesathi qonqa nuwo othike khawu qhuhe dide obken habuba hubithi dide tetayiko abusasi xa inkosi ke isamiske
1: moro
0: moro
1: midre
0: xa ichele nje go midre
1: ayida yedo abo bayita kiki mimayi bayita kiki mimayi baye khoyika khuwe mimayi bayisa desat kra tonqa aitha khoyika khuwe mimayisa hamita kiki abo baye idata awu enkata kai antitits ke sasa ditsami bayo badi huyo khadini bayisa mabatsa ncane sabititsi mabataira ke wa ili kuti ngame se titsi mabata awure dake sasa onsa ke kai titsi ke sasa ditsami bayo ke kai sasa ncane wa tsinyi yabani ncane sabe huya kai amma ise sikuza ibini hiske uya ubiba enska kai titsi mabe out titsi anqimpi kai sa yathi mabani ncane sabe dido khamis ko don khwaya ja kai sin khosa mai ya to kone sa mai ing ada kin ngai
0: kai se kai kan kan khai sa son da tsa du ngware
1: okay thank you to you
0: bye bye nali sin ngai tsung sina ko khomse kore kore a tam ka tsaka khanu o da ge dida sat tsanira ha go ke tan ao kai sa mes tan kwas
2: oh o mebe du it's a blessed assurance kere kai se dege subusira tsa ne khanuka u kai se dege ra ama bes na subusitsa tira an khuba kuru tepke u nga iti mama sna nata ni nsa ku an de khuba tingan aista mieba tamira mieba nen ke mas ni at kharunga kana tanga u nga ipke khuba nga ba ha tira minga ke tira kai se abosa sira sa kai ti subusira tsa kai I am so assured and I am so blessed
0: amen
2: tikla
0: isira tsako gedo
2: e khatse sa ngwari tikla tsi bai gro dimi tsen
0: tsen ka veses kiraming outlines isanqaba unwa
2: thank you diva
0: bye bye oh amanqabo sasike dida wara dara ncari chae miroske nchae khwaroske ne vekep ne bada ne awi oseman aisa kuiti wa ne ngqobo iba go ha sedake ne vekep nas arumasani konqa wankareske tain kwas
1: Thank you.
0: Hi. Oh, abim kya mama se?
1: Oh, thank you. Pari sa bidu?
0: Khai khai da jogo mire.
1: Khai khai da jogo do. Ha, ati da goro miske tang au. Yura ke sat kha, jay ke sat sang onsi ke kai dira miyo. Ora ke bidu kai se kain sira kha. Fwan, turi da neng hub neba ha, kori khas ay. Khabida ke to khuba elok khada ha, khai sara hong ha. Sasa te da gran o mi mai bai da ke mi au ta ma da ke a bedu ti qaisa ni abo sa qare u ipa ti da ni be ya qau qau ha qaisa aro ma da ke qaisi elo bai qura mo mai ka ti qom ka bedu ti tu da yo gro mi la idea so skran hua kori ha sa hu ti ka
0: kan kan sa u la idea isa so na tse sa unware mama
1: tangi
0: bye bye ai ti ka ai man ma di tu ta hi tu ya chai cha tai tu ya chitla khabe ne abo sa sip ne khup me mai bade ha ba aw da ti de tip ne ba ti tra ha ba ip ti da ke ore tip ne ra ore de mari tup ka mas ba ip khaisa ngas ke ne asa ve kep nga ne tse sa hu ne asa ve kep nga ko ep nga ngap nga nga mu u i bara ma de na u da ne kun ka nga bi khaisa ne si da kan a ta da ga o tra da ga tai ku da ga wat mai khabe tan aw di de tip ne khabe kun ka khaisa kaisa mes ke tan kwas
3: kain kwas toch pomen kwa da ha da ke elo kuru ap sara ng mai dan strom sa ng ba ha pla ba ne sara ming abong ap tira mi tan au ki ai pian an sara di chung guti cha ai pian ma ta ba ke ma komi chi tap te chung na pla ke e ba tan au tira mi au ka ga ma ma ma ga chi khadi kharu tira mi ki da ke sa tsa ke ore ne ore ke kai se kom tau sa tau na ke ha ore e okke iba ha ore sna u khadi wan khoba sen thitani mun an ep de kai shiba ka ne aro sara mi ma bata thi khadi sira ke sat sen on shi kai ti tami o sada ku da khadi thara ka nya ku tau ku e kwara kai ne shi ken khoba sen o thi ku me na u sa ne ku ke tau ku elo sada e kwara kai ka thira ke a ti tira mi ma Is kadrang am tira ya an ep

Hong irko chidirang huan tanak khaide sau bedwal ngaba be khadira kom ai hese. Namabi apke go khai kom ngara huan khobe si mari si maka HIV sau ku kun aromas kurin tsai ba di kain ka ba ngan ai ba kham was na a kwa nga kha kha sam. Ai kam a komaiske khobi khasi ka khwa gaus season khasi kha khruot aup di tam khoran twisting an ka saben aroma go nga nga turo dang harusa ka khun aip din an khasi se hon khosi sara tau tau ba se kharas kham sip om khain sen snu ka sky y d i sk ngwa ka kha sin din thai aina gon khara turo web cpr tha ka khai di yang yo twice nang kwe ga ne khap nga ki khoda nai hai dira sau se al khairi ab di president di abdul majid de bonep ke al khairi ab din hanu sin nu kha ba aup malip ka ba ngadi mi si asin khase khabani ran am ka se isa go mi tui Saint Ams ai South Africa ding ai kaiske ngabe da mang op mi mai kha bafana bafana si Mamelodi Sundowns di masa unha Jaden Adams di kha go hang am he wan dana kha ding ams wasang hon aroma khaisa ih kaisa mis ai kama karem

go cha eh abata anata ka khona ka go go ba khanqa hele abata khanqa hele go da ka kara nqa qa o ngaso o se sa chetela kore nuqwaisti Emmanuel Ngxawab nuqwaisti Emmanuel Ngxawab ngap ding qwa ba skini sondagtses ai saura sira tausen Leadership kenira Ngomdom R. Jacobs. Ngomdom R. Jacobs. Leadership anira di Vigar Ie Klein. Vigar Ie Klein. Aung nga sa nira di Epifani nga ngan si Jubilati sira ki ngayip kanira ma khot kha tsi vunstak tsi stikorish ngwabasa. Ngomdom Eyal Brandt kanira kai kui. Ngomdom Eyal Brandt. Ngwabasa nira kai kui tsi digi kam taradi ngungs sa ngayip kanira ma khot kha se ike e. God provides healing ministries. God provides healing ministries. Lasting obaskini sondag kwa. Habeba ngomdom Frederica Alcock. Ngomdom Frederica Alcock ski. Habeba nirakai kwi. Ning obaski kose ira. Amai. Tige au ngasa Apostle Alusia Kamendu. Apostle Alusia Kamendu. Hadi au ngasa niradi. Habeb kenira ngomdom Frederica Alcock sakai kuyeti au ngasa Apostle Alusia Kamendus khandira ki ngaske God provides healing ministries den obas ni sondag tsira tausen tsausa we kept in obas di God healings God provides healing ministries di we kept in obas di na di ke khatkhaup Manfred Hausep khatkhaup Khuchab khatkhaup Khien Nusep Ngomdom F. Alcock, Diagan Ezekiel Karugup, si Diagan Elizabeth Kaihas, Tinha Nira Kai Kuihe. We kept in Obadi, Gena, Nago Kaikaka, and Osabin Hanira, DSA Gim. Usa Kosti Jubilade, Yakan Hawap, Kakao, Sumarichan Urasi Kaikus, Nagabin Obaskin, Sondakwa, Saura Sera Kausen. Usa Kosti Jubilade in Hawap. Di kerkin obas kene sondak kwan anung kuing ustahan obasa kadi anung kuing ustahan obasa tige ngusira kai kahe in kai ngasedu kai kare tige rami he usa kos di jubiladen hawap kene tis ay anung kuing ustahan obasa unha tige habebam an ngomdom es toma kos eskandira kai kubie habeb kendira ngomdom es an habeo kaisens an habeb kendira ngomdom siye haise eskandira kubie Ngomdom siya hai se skin habe banra kai kwe liter khip nira ngomdom ha ai khas kha die chi au ngasa ngomdom die kai risep a kai sep kha au ngas kin ra ngomdom die kai sep kha die rokade ngai nans wabe kurs chi je khi tara dige ngai khanira ma kho tabun sak se sitore obas ke ngomdom s tonga ko se khanira kai kwe sis ke estu min ngai nans si je khi tara di china ngai khanira ma kho tha ngai khanira ma kho than asida kinira vai ku di saring wadi ngade nira ma ngaske jubilade ngwa phaba khu isthatha aus uira sanira di se vai ku nga saring wadi ngade da genera ase mam da web taus di sen peters ami kar kepting obas ne tse kam sondag tse tse skin obasa stewart gert isaki khanira kai toye giwar stewart gert isaks ngab an obas anira kai toye tse ski angasa kaka hadie ka hoip khanira die kaka hadie ka hoip ke khadi obas ani angasa nira dise im okay abon aboy go bolus qoba septi qoba di nga da kuruma kharuse ha e nga da kuruma kharuse di ke a qoba di bolus qoba septi di ha di ke kon abon aboy kan kan sida mire kha khaos ai ai do khoba mi was aroma stefanes thawab omitaras di stefanes thawab din qoba ske khose ira tswa tswa ti ip ke ngabe ba a ha ke fleur mais ngomdom saka ngomdom ha ke fleur mais khandra di e Tige leadership ke ngomdom Konrad Konrad Sarip Sikongo Konrad ngomdom Konrad Sarip Sikongo khanira diye tsi au ngasa ngomdom Konrad Sarip Sikongo khadinira diye aldas di khwa dige ngomdom an khanira komai he tsi ige waragan hawap di ngai ngande nira ngai dikirami waraga hawap di ngai ngande ke nira ngai e di ike abara mi se ike e tsida kore Shilo Covenant Pungster Kerkep Shilo Covenant Pungster Kerkep ding obas ke khare di

Ya, kam di si kam ahinda kauma ngaski kaisa ish eng sa kaisa ilikau dan nira tse si kurun kona kong up culture nun wapka nira kome bai torta besti Stefanes tawab torta besti Stefanes tawab ting obaske kose ira tsoa tsoa si ipke aunas ti lider khipchina takau a khaip khanira diye e takau a tribe ke niradi a ngasi leader khipchin niradi a sari hasis ki ngasa alphas ngaya ku okulis kandate sting hawa pe ngai ngan ti ke ngai khanera ma kho kha e di kira mi se ke e kha kha tribe ke ne tses a orda besti stefan is khawap khap ta ba leader khipchi a ngasi na nira di se i sari ha kha kha asis ki ngasa chida chance a din or ore e chida chance a din or ore ne ne tsedi da ke a nguro i a khabe nira ma kharu in a ne ni sari sei hari di nga de ngai an sin ngas kwa humi ba di amai kha khaus a marichin uiras ke augap ke hari de nira sari sei jubiladen khawap usa kosti ba khu di sin ngani ngas al khum khap di sei ngai da gurmi se kain ka nira sari e kain kwa andi an ngasi khokha is anun uin ustha hastha di sin ngani ngas al khum khap di sei tam di sin ngani ngas al khum khap di sei gemuder khawa banira sari ngas ke kain kwa andi an ngasi khokha indi khasa kam di sin korong as al khum khap di sei ke karung as forte sa nira sari e an ngas ti khokha is tuarun se kain kwa handi stra anun uin usa khari khokha hase tam di sin ngani as al khum khap di sei ke karung as link links rakh sa nira sari e ti a kettle banks ti ra amai an ngas ti anung uin us kain a kain kain nasi kho kain kain wan dis anung uin us tra has tra kam dis hun as al kum kap dis ai ge karun as ngara kha sanira ngara kha ai be sanira sari ngas ke an ngas tin anung ui mari saka an ngas ti kho kain kain wan dis anung uin us tra has aroma kam dis present as al kum kap dis ai ge karun as for view sanira sari karun as fair view sa nira sari ya men an nga si kho kha is kain kwa an dis an uing us ta has tra si ke tam di si stara kumu khap dis ay tubu se sa filial nga oba nira sari ye khan oba din an nga si kho kha is kain kwa an dis uing us ta has tra ama si ike di si korun as kho kha dis ay tubu se sti filial nga oba khaba an nga si kho kha is kwa an dis anun uin usta has tra nira sari ye di si korong as tol type di segi tubu se sti filial nga waba an nga si kho ka in stuan di aroma nira sari yin anun uin usta si ke di si present as nung nga isip di segi kho ka in sting an nga sti na tuan aroma kain ku taba nira di ye di si present as nung nga isip di segi ke kain ku taba tuan di kho ka in sting an nga sti na nira di ye amai si ke mudar nga wap usak kho sti na maap taba tam di si present as ngas ay kaus di tuan na nira kho ka in he ne kuri mas aroma kaus na tuan kin ra kam di si kwesen as thol type di se ni khan tuan da november ki usa kosti jubladen hawap ngap na a kho khan san ra di tuan di kho khan san ra di e khabe ge di sin ngan as al kum kap di se kain ga kain tuan din an ngasi kho khan aroma anun un us tan ra sari se ge ma di ra no khaba a ma so na chiswa san ra kaw am na e hamago ba ne ni sari se ku khaka us mari chen uras kha ku ga ga na ding khumi sen sin as kon khumi ga di se khari nga hin hamago nan an an ku se mi ba ku e hi e sari da ki ra se ge anung un un sin an na sina ha khu ge khwa sen dure nga hi di se nga ka in wa na khwa mai he chi a nga in kha ba san khumi ga di ya mai se chi a nga din an sa ta ni chi nga di mi ba ku ka ka nga ku a chi ho ho nga ku che ding eng eng nga ku kha di a sari da ki ra kha kha us kha si ni oba di tadi khabe dan ni tadi sma so na siswa sa nira ngau am ngaro tida do khoba mere tam di si nani nga a tam di si akan a hironda kauma nga ski khaze is en asa tida ni ding ngai ra se a ton ton rundi so ndak skolin ko basa kung ko

Inkobaspankobaspang, ho sadon kaba ida gikwahan, am kazin. Saturday so goob, a te korobeti, sondak te, ida sondak skoli dida me, a dida, a tonga da morgan data, tonga da kadi kaisa, a sang ibadago unha isa, te ida, nainetis nang arish aroma, skolko, a tani, tom, humisin, kaisa idra, a tonga swab, a kango sadon. Nechis ting huang asa dani totos ing a adasaradi saukuba a toris tra kaba amri. Nay kau kawi hariki a tri. Kujesu satski a kau kau. Nikongan di uikuna, sira di uikuna. Sata kau kau se iri. It sata sira di uikuna. Abusa kau kawa. May satska kau kaba tui. O nay kau kawi hari e. Ha didi. We all da kira koma titi kansi jesu ti. Abosa kau kawi se iri sida di uigunga. Itata kari goza sini tumaruna. Kanga indi kau kawa. Sats ay om. Sats awi yao. Ti kukai aroma. Ida ki kansi stu sarahi. Ti tori stu sarahi. Ti koma ti stu sarahi. Itata sida di te koro we uigunga. Nga se I. Amen. Kango sarun. Ngadi ida ki. Kali netis nga saradi sauguba ko akoba amti idege. Kali netis nga oro nga ka si idege nga bako saradi sauguba nga nira aikong si I.

Kang Hosarun Madi it again on Ihadang Andi Kang Hosarun Hako and Lai by Papa Idege Kurikas Ashnasie O Idege Koha I or a kidistra me at Tomarona Ho Idege Unihadang Andi go and Lai by Nitisting Asa Idege Matupti Hun Idanang Asa Ho Hadinira O Tamdisia can Asa Ho Tamdisikurun Ask Jose Ida Nirakom I say. Tamdisi akan aske koma itira mi. Ma iwa inai. Di mi de ngauntin ide radi ige ka ikweka ni hohe. Oms aban haup ai ge nobiba. Tikain abib ge ha. Tin agu ge daun. Tin wagu ge kom. Tin nga oms ai. Ken nabisin. Habib ken nga tama ke I haup ay ke nubihe ha I amaka. Kaung osaro netis di hadin kwang asa. Ida gen abosa kau kau dinirami. Abosa kau kluip dinirami. Kau kau ke nga nga ka omsa dani Oms I see Ida Giramu auguge wang I kam agara kau. Oms di mas ink and kam agara kau. Tigene kam agu nega aibe rangubi kai e. Titsui ike omsara mai e. Na kau kau na rangubi e. Na turura kau e katayo kang osadon. Oige tats his tina ne omsa. Wap na man abotidi. Tit hadin nanup na man abotidi. Netesting asa. Ida ke, ida ko miye se, abosa kau kau tirami. Jesup ke, kading iti, au ngasa ke, ngadi iti, kading humi ay, singong tikiri, au ngaba. Sip ke, iba, ne, au ngasa nga ke, ami, kam, haraka ngako umdi, ngati ke ha. Hari ipke ne mi sap kiri ming aip aip kaung hosarun. Ta kiri kwe na kiri mi ba. In ne mi di ne de kari kaup tra u. Ti ne mi de in di kaup ay hua ming. Hari ipke iba ina ti kari sada. Ti na kiri an ang ang aske. Ip di mi di kisi a taisa. Ti sara di tse korobe uminga ataba kasi. Saragang ape da wang ay mi bada hun ay ainsa anui. Tidaga sada ape da kada kadi kang hosaron at dio. Tidaga sada ngang mam o. We out di misi kadi sada di kay kwendi mis sada kaka ang da kaka da hunam. O idege ngakur mi e ka ay kwe ngata nira ko e. Ape di omsa kadi kapika. Kau kau abu saba unase ke a omiha. Madiko se ipkan wabasara di unkungatom. Madiko se ipkan nanuba kaise taisa. Habeska sada di omsa. Nada grumie se taisa kau kau ta a omi. Oskine omsa tatse krom didi. Ti tatse nga didi. Taring aroma kau kau a taisa amaga. Abosa kau kau aitni omsa omsa hui au. Habe ida sada, sada di in, sada di we out di miss, sada di sonda school gu, sada di ungi gunga, nira ka damaska I, tik hadi a kau kau basada, we out a maid maska I. Oike nga omsiang hubi tui amaisas, nga omsiang kau kau I, what maskamani ha. Nga oms masking ora satma. Tidaga nga di oms nga tati kwe. Oregi kaung hosarun aup katati nira kwe. Mang ais ni omsara nga di. Nga taska seke I. Saraga kaat mayo. Saraga ngam ngam o ngaw. Saraga skol ngarami yukuna dit ma iyo. Opkining wabat hi. Tinira ni omsa kum kubu. Tipke nganubat hi. Tini omsa nira daun kuhu. Is abosa kaw kaw ay mayet ma hui aw. Ne means up ki Jesu ba grimming ai inge khoina ke se kaup chin ai sta ka tike a an I in kan indi ui ba Jesu ba mau
Enga Jesu da mi khuna qao. Thi xaxa litsina qao. Op unwi indibane ra sobuqhesa. Qao ngxosaron ne unwi pna ida ke kisini thi qao ngxosaron qara ngwa qao. Sada king arun

saradi ke khuna qat ma saradi qonga awna de ke qat ma kai khoin ga taup na khada tane di di di di ore grami satskumti bat ma satskumti bat ma qong hozaron sora pha ida ke sarang wa Naskren Ibasin Saradi Oms, Saradi Ointi Omsa Idegin Hobira Om. Man I Tuika, having Wapani Kumka we say. Man I Tuika, having Nanupani Kumka we say. Ning Wapting Nanupina Tai Saradi Ointaran Ibasin. Ibasin Rakaiske, Maka at he Hosaroyaga Sada Amiba, he Kri in the Sarbatai, Krim Karia, Krim D.E. Na Ige Sada, Dingong Akumanirata. Habedagan abosa kauto bangakuru miyesi unwautsidaga mibaseno hii mamaske kauto maha tadapke kauto madike kwenge kauto maha nekuna da nidisati o tidaga nidisaradi kauto bamiyo apopke kauto maha nenu wanga mamasa kama iptadaba kama tiyo masa kauto me habe ike nenu wanga apopke kauto maha tsukuna da nidi tsukuna anisa huye adan andre tare na darati man ay darati Tituwa siba unhari. Sana di Bible stingirami. Tuwa siba unhatma I ngai kinira karay. Ngai ngam dama I ngai tinginira karay di. Huge ada ngam khasib. Kosa se sana di kaykoin. Sana di kaungaon. Sana di kaykoin. Hagan imima stami se saob ti saos china tuwari. Ngai ba itni se titning om khasib ngubibi unse. Ang hosarong sada ge hariro tira ge sada saradi in ere amdi ng ha saradi in ge teso sarakhae in sada umakha sada asitha sada uiba makaka habe ida ge kau kau ngaba hubira saradi hon ida ge kau kau sada din uonga sibida ge kau kau Tige sada di uiba nga ni se I. Ni sida ka tsong tsong sada di uiba. Ule ki kohan ay pang sada di uiba ra tsong tsong. Ni sida ka mi mamas ka kado da ngang. Tide tadap ka kado ka ngaw sinti matma. Tida ka mi ti sada di ay kong mo. Opke sada di kaw kabang abosat ma. Tige sada di kohan ay banira at saka. Sada ka kong ngaw na kaat ma iyo. O ida ki kong ngaw na da ka kaat ma yurang iba sinske. Ule ki sada skol sisin ka kaw tide. Saradi ina daga kaat mayu dage saradi housing usigu saradi gai kaindi ngati ra ngata. Kaun hosaru netida kaun hosaru ran miaske ada ngau ngamre ada kare ti saradi uingan abusa kau kau ay omre opke we au ba wang ay hagan wadi hagan nanudi ngadi honi kau bada hagan masigu saradi ga honi kau bada saradi ngau ngams niskau. Ngam khasib tswa tswa ske kai ngwi ti tswa tswa dira ke ne tsena le rami tsere ke kan gan streaming ngang ho sarun hia wan ai ren ngam nan ngang ho sarun hia wan ai abupti mi sara sound ngang ho sarun ya ka ngau na ren ngam nan ngang ho sarun yang indi in ka di kai kwens na kan ku nga ren ngam nan ngang tsena ida ke kan gan tsane rama sara sa gup tin ams ai ida ke ko khabe de ke sara di sa gup ba kore tsane ra kanam am Homin au gagatse. Anu elo, anu kote. Sang wa dagi haratan. Kam haba hudegi sang irakai. Oye amdiriti kote. Neto waro nena degretanin abasats kote wa. Sats yang indin haindi. Indi kankasa kamdi ngate ni kata. Sats yang itona wib asinira iba kote. Ngata degretan. Tosing in a habari. Ink in a weep as he iba. In the casting was tina. Padding under the co. Nungam has it becomes an ending on Akuma Han Hanari. It's moon unkai hang has a zip. Nungam has it. Tick out of a sigh, Omstiba. Sats an anunko. Tit satsa a temple. We out it a satyrakin. Kan gansiregira wiyaw kaib aroma tan gansiregira ne vekep tina tukwang am titi asa vekep nara saung kadatlash aroma ida gira kan gansa miskiang anutia inghwa na ama kadegi saa ay arang hon habedegin hon stu zahit ma si ida ge sang ay amrang hanasiti ko wang ay tusing haba dari amen kang ngosor ngadiregi saradi saugum tim ams ay kwa atri timira

kasi wan lai na dihima kurung lai di ramigo kal kal kakela elopa al madi ito ku hima dumai na kama ada karure aluni ais ka aru ni bagira kai lai lauti kai sa se ti uma sa se ko kal aban aba kawa duya ti da ye ai ai ye kai na ara se koma ti de si sa sada ni ka kan ko ai ku wa sa da ko wa ku wa se si wa sa ama ka ona koro ona sa de ra ko koma ona koro ona sa de ni ra ko koma ti de da ko mi ku ku wa ai ba sa ni sa da mai aru ma se iran lai are kukira cukup ai wan kong kong ania ai oke iba kau ngapa iba ibu kuase mati lagi kira lai are ni sisa sabar di ngakak tua ai kuma sabar kuma kuase jenit ke kuma

0: kanjes namza augo augo che lob mit dikup ta sagu ba michi dane che sa kai se khaba tain ka chi kwa wan ai rami lepke augu di sagu ba chi augu di min ka ke kai sine sagu nang haba sa au ni no au khang hwa no aro khup ni no aro khup khang hwa kham kon sagu nga da khaba kham kon narasi sin u kham kon da in da hong a khuna do kham kon ka tsora gu me ku khati augu chi na ne ba a khorin khale sa chi sagu ke wan ai a op ti da gram ngora sa a nga ba da ke khuru wan nga ba da ke khuru ra tsora gu ka di khurisha gu kadira mi ka au pa alam ke sa gu ba ngora sa ne sisa kai se kai ka chi khadi ka sap chi khadi kong ching nom do mi e ba ne chi sti sa gu nga ama se kai ka chi go ho ho ho ho da go chi na ke asini mai asin asini mai asin ta da di da ai khoin asini mai asin se da ne chi khaba ngai au kha khaba ngwa khadi web ti kha kha sin di web ti kam haro di chi ta ka kong nga web ba kong nga hong a chana na Tansi Tony Ausiba Chanana Chikadin Ipka Kadi Gitaba. Se Habetada Dida Aikung Habeda Nitisna Iba Kadi Nidi Karuba Auba Ipka Au Chi Kam Koi Aurukosiba Nidi Tabidi.
1: Eh, Kang Oisi Kaisaki Gangans Kadi Kangom Dom Chi Huang Uyauti Benjamin Chichi Moti. Kue Gugu Nikli Gripna Chikarip Ne Thomas Dipna. Si kowe hang ngami nga au si chi kam koi si chi kam aga si tei kung pe ku ari ku aru ku bi ku wa aru koi ku e ga dai ni au ku e chi kadi elo mi di chi hang nga si tau ku chi nu ana khura ta be ding nga i ging hao chi tui da mas ka iyo kam khuruna di ba kai samai sai tora ku kaka kai si kai gan gan kadi hwang wi au chi Nibang uang istana rumah.
0: Ya, nanti ko atap itu gap ke kadi kompci kadi ngamdom joro. Aisyah baca kegen impani ngai am sekapkan kawat anip sagu ba turis ka, ayam bagi. Singa bahu turis ka sagu bang ayam bagi.

0: kai che kang ai pau pa sa do ni che sai dang oi sa sira ta be de ni che ske tourist che si an an sa che sa chi kha di tourist che kho ka kong ri che sti an an sa che sa chi da ni che sti sa gu na pa sa smu son do sa khau a ngum dum smu son do sa chi sa ni che sti sa gu ba ra kho ta na ba da khu ki khu da ni sa ni di ta be de ge ri
1: e kai che kang ai ngam sa ba de qa ro khristu pa kan kan sti da ni ra khristu ba mi iske ngum dum smu son do sti to ma chi ni ske tourist che sa khut mai a khudan di sara di sa ku ba cha cha elop tong chi tsuwa chi anu ka kap tin on sna amen kan kan kwas kare sa da gira ma chin hom shi tong chi kai si pa aroma song chin uis na min kas ka wa gu di ka wa chi sa a kai chi kha ma ka umas asis tsomi a tsa si dan wang was wa ta i kha kai chi a kha sa tsk mai tong i a thai sa tsk mai eloi a thai nin gwe ai israel sti elo gapin dra kan kan chikwa chi chikare chi khom khai kaw shi kwa aroma chi tore sti tai chi khasi e ba chi dra mai in up e pnaung to da sach thani lang haro gup e pnaung to da sach than hwa khap ngap ai kan kan chin hom shi tung hare sach akai chi kha khu ki jesus tin onspa i chi wa da chakoba chi am am da jesus tin onspa am

po ngam sa bade qaro tladi da go qain chi khwa khan nga em sa khwa chi o da gira testi khwa sa ra ha ho qain hop ma dop nga di shi tsuin an ni tanan as chin aran as ke tam di shi khai san an aran asa ni di tsu shikira khomai ti dan wa hare huvu chin mau he ha tu huwa to o da ki tita ni khwa khwa du khabatra tsu ka titan wa hare huvu chingawe hatu huato otai ke tita nira khwa khwadu kya ngariske kai kutami sarami nam sabadir kaudo ne suka tore stichi chi suka tore stichi sti gamiyo oda an tore snau ida tu ko tsatsura ngharo ku khaisa chingap ke sara dikuru aoba tore sti gamiyo oike khup kharang akhai tore sti grami otai ke sara dikuru ao sara ye kuru chi wa khasi ba unga na wa da ke tourist nga untu ni kharu ni ya tsa u isa tani sara dikuru ao tsan ho wa ke khai tourist nga untu o kiran i khaba a ne chis ne tourist chis ai ni di harami bada ada sada huada ho bu chi nga we hada ho gu kha abai hada on o shi nga tsana ka hada tain a gu nga tsana ka hada kon herada khan ne tira hara khueda ne da huada ke ipwani ha chicken iba sada ai koin hwana ni ube bada ip ain ge hwa khasi chita iba qobes ao timin ngam sa bade qaudo a kai a khuba tia hwa tsai kha opke di gro hwa qa qa ku qa hada timi kharis ke ne chesa ngas anai tourist cheo o khari tong di di chest nai chi ge ngam sa ba di qao do zo re sta tong de ra kong hao ma di hu yao ai ho da go ko ko mo itra ngona ka ne qaba hi da go ron ai ho ta ri sa tu ru shi ge na tu ru ge ng pas pas si de ya dai ne di ataras ao o i ge a ta ra di chest nai tong di chest ke khali ne sa ta re kho di di chest ke khali ne sa chi ge khali ta re kho di di chest ao tourist chest nai ogira nam sabade qaudo kaise hatasa chi ibe imbe nam sabade taraso kaise harasa si qasa ba sase hanani tourist kaha si khaisa sase hanani jesup ting idea am kana ha si khaisa tore onga taraske insti oma humisa si wan wa tourist oga ha chi tore pma taraske tuan chi aup china obushia tani wa tore ra taras tu chi kharini komsigu is om aristigu tuan chi aup digu huwa khun chi toyan hawa sip ti komsiba iske tore tarasa is ti tore di tha elopting ai di banin khiu elopti tap ai anin khiu tore sta ama ka tu chi khari ni di i tarasa tore stas ni has ka tu elop tha on hawa sip ra unga tore ra taras ki khari khub kha ai hoy chira khuna mai ain ai tarasa nadi sige ne testing ai ka harang nam sabade taraso chi khari nam sabade qaudo tare khu shipta ha mai ain ai sachi di chesu gas au ora hati han ebasin khub mai au naib king iba kai tu tap ko gromi tidan wadu ha sadu hian khubu chi ngawe hado mama si tui ga habe ke ne ma si hi ho chinawi kharatai elotma khabe mai tuika khabe ka masio opke khuba kha na masio khu tores taini khoi kas krau tores tikai katsin kas krau tores tin huasi katsin kas krau otke masiku ha ataura masiku ha achaku chungu ha akomka tores khara ditwa tores ta amaka chipta ip wasira tore khup qabanira nqa hushi amaka tsamsabade taraso uri di ches tirami ee tsuri di chestra mi cheskenesa han antu sithadi toresti che ta hase ka sase ni nave ki ayat kanka ta hase ka sase ni santip ayat kanka ne tsuri di tarasti chesa a toresti chestra mun aba hase osigi ngabara ngai tores osisi sase khuya hi hon wa khaisa thike kaisi nga khu go in khabade tores osisi ke hi hon wa tores thatu se ke tona ni tani sase dina tores thatu se ke au ga ni tani tores thatu se ke hawa si ba ni tani tores thatu se ke an tu ka ni tani tores thatu se ke ni ker che ka tani ker tores thatu se ke koe han khu be ba ni tani tore onga taras ke tai onga tarasa tore tma taras ke tai ba unhat ma tarasa
Tore te ma kwe gen hu, kaba se tayi onga akwe. Tore stat ka hao, o chike taiba unwa. Tore stat sa, sa kuru au, ti khasi, chik khasi, chik taiba, satspa tuyu amaka. Tore tuyu chikira elop ti taisen oma satspa, elop ti bavyekhan den omi, naba chikira satspa tuyu, ti chikira kari tore stat sina, ushe doye elop ti omi, naba ha, na satspa mi kainwa nga, tore stara ng hasi, elop ti taisen omi, ore rap, hui rap, kanga rap, tauka rap, nen oba chike Torres ta na tuhun ha kainwan nan barang hasi miski Torresa kaisi ang habasa nam sabadi tauro kaya ida tabani di ay betay ngay amroho.

chinqaga chiqhadi nqunqaga sithina hi van sats tinge laqhekwe imayisi awu tiba yikini tsira ha khatla incamsa badi qawo xa diske nathi isitixo lesitixo ba qhubura hama yenqata ipgira ciba ayixoshe manda khoi harekin ba mayit ma ixoshe tira ayikodi kikisu ba itsmarami niya khoi tai ma kisu ke jesu ke ipke uya intoba la kini khomani so tsaru sada ka khomani la kini mu iba malikira unwi iba malikira unwi iba malikira khuna kirdi iba mali khwen tha kire ha malikira jesu ba tau tau sa khwen tha ha jesu ba malikira ore aun tha ha jesu ba malikira ngoba sino onga khwen tha ha jesu ba malikira ore sa ot ma khwen tha ha chin nga khona ipti ip mis kosi kire qaitu chin ipti mis ipti mis ani an khaisa aroma tadi ski toresai toresti ches au chikari ores ches tu sahit mechi tadi tuuri ches tuna ius orage ngamsa bade qaoso qao taraso chi toe han hup thabasela qa qao to chi rogade ncindo tore us osidakini tore khabadakini drane toreo jesu bane munen ai chidakini jesu ti ai qaude sao jesu kino khuna di tsausi dakini khuna ni di tara gini khuna sa tara ka committee of kwenda ka committee khuna la gini jesu ta ka committee van mi kira tita ke asaru di ai qwa ti ai qumba ti ta ke sadu ai tau shiki iba nga ga du gini tita ga ko ti ai du gini ko ti sadu di kom ti kom kira siwe kai si kira si sadu chuba khuna o ti ai qai ti ngo kai qwe sadu kombana o la gidi dani tani ba du khuke nga le kira jesu ba tatata ne tsela ke kai sirang wa wa nkupte jesu ba hambi ba da qhaisha tita ai ko tira ke sadu di ai komba auto tira ke sadu sadu ai komba au shike mai bai tira ke sadu a ai tau shi iba tira ke sadu di ai tau auto tores din kharib ai chi eloship din kharib ai chi kakashin kharib ai tage chi dai jesu da sadu ai tau shi a iba ngama ka khoma da ka tutor shau ada ali qain chi jesu ai ko jesu ma mari khuna kire di jesu ma mari khuna kire kho jesu ma mari khuna kire hanjer ida jesu kire hanjer khnu khuna hanjer o da yang an tuya chi it's two of them auka khuba khuba chaqhaisa khabe tsaka satla satra kao khumtuni khona satra haba khumtui nin kaos nis kra o da ye twim khari kwai habe hang ai chung chung tsira nuxia a hobe khabe ke supta ka khunta ni disney crowd o da ke khona ra tshu ka ho epta tsira ke khona ra tshu tapta tsira ke khona ra tshu elopti mister tsira ke khona nqa un a tshini qa qhabira tshu nqa tsira ke ne tshisin qa qa ha tsore tshi tshi kha kruma yeng ai dimi nqa msa ba de qa ndo tshiro ka de nqa ise e ga go ike saru nqa nqa tsa yu hai tsore re tira mi tores o se yo khuya khai kore tores kini chi tores pa ha tu in kha khui na ke sup na ai ka use ita mi ba ta ha ta ka ike ke sup ke sie gra khui di tore tsa tsu ba qama ke sup ke so tra cha cha khup kha kuru ya sko se itni cha cha ama chi ka ka pa i ba ni time is this crowd o ke sup ba ori sa se ra ka chi chi na ka ka ra ho wi chi san ha se pa ka ka ke jesu ba se ka ra tsaun to etson of time di tsau ba ma jesu ke toyan ho be pin in ba kai kai se ra kau toyan ho be pin o re ka se tau ha ama ka ti na gini khadi nu nga kha ba ku ti tani nga ma kha ku nu nga kha ba ku ti na gini tani nga ma kha ba ku tsore nqi ko tani skrau nu nga kha ba ku ti na gini tani nga ma kha ba ku na sa ke khuba kawa tore ra khwenqa chi tore auda ngapke elo ba nqa qhaisa qaba sada chinge nqunqa ga ba ikimi chi nete hara elo pumisa khomeng kama timi ngam sa ba de qaudo elo a kai chi kha khudma ya ne chiske a kai chesa o khire da qhabani distance nqa irore

Sata kwa zara ngauride mta tite te uya utsedi ireke ngabara kabuwa ise I ngane inda mwangwa ngake karapti ngona irsa huza tse ireke sarati ngha ungaib sorosi kamjamsen horondi pinga kuhan amta sen tse kamsona tse karap e iske nesa tse ida kreng karap kreng karap kreng karap tikwe maiki kube kawi wa ingwa mire tse akomre Spong of a who Nesco say clean up a don't answer. So, does it come in Kurun? Did Rami say a swap a da maca han who are in Ambia tea, say, and busy blast no sneer or quite to my cousin. Count another yet one or got tea and who got horror to my cousin. Said I don't have an auntie and anka, see it a ugan like a free darty. Dear me, or in Gingonaran ring, but I did sing a casinzi or gahahuna, see cabani digara, sondarti, see a gara or a abese wasa, say it and ladik when hina dag when he has a in legui, naiko a dag was in Utochan, Manangurasa, Naridicore Coreba, see a one adrami say tap to Caragasau, e sada hina, no da hinara. Angari sauda ngaratsina mi unuka ba kun ay magu oka ngariao wa da kira mati tura sadu nisisa sabu sen kaman kama mai kita mama saduk murang ngari o I saduk mung ane de kais edamang o santare tura tap ngane mama ba ora sa zip kang ba ada kaire ngange ngari saura kuda sada no da inara ngari sauda ngaratsin di ayam kasip keng laba Awe maku mi unutang baku na wikan hanu kwe tiit mayong hanu kwe mi baku pedang lakop nga winga kai se ikha karege sada hina sada na uda hinara ngari sa uda tina mi huwe umha ti tuda mire ti en ngakun tina na isang abe sinang indi ngam saben tina kuro amo asang kaip ngapta kuro tuwika se I se la doko bangadi kwen hina Mari I ang opting ngawap tago ngawi om aridi. Mari tina uya baho hang tayo kuba kore pare ngawating ngabas na drawang amise. Ibdang webe kuyo. Ibaa.

cuba cuba cuba nda kosa koi ku si angan iri garasi mi ukuni si cora si isa si dan isara din kung ngas ngantar nara I di ida waron si soro si kantam sing kurun kami benin kau si I hagir sing wala ida nesang lab ngadi kurisa bo me kajap ka koi ha ing wan ebke kugu bama si da hagiri garami oga sing wana ni ma etsi isara di kam ap ngasing kau wakung oning apa an ogan kusing kwan kasara di kwan ebanisi am se I hoge. Amai kasin, sarah.

0: ngicela idano go ba aqhara uthi ko Botswana dingqunqa sicabela kra ngqo ikhara uthi ko osneke Sanlam Alliance di ngqunqo de marathon ngqunqo de konqaba ayinqhamiya yi thi ireke sarathi na aqhara marathon ngqunqo de koi Botswana dingqunqa sinqa se iswa ba yi ngqaba aroko ku thi atare quality hari phunga phunga go se ngkhai ba se e di ken bara mi se e a tare go re ding hari phunga e ke a lavinia hai tope di ang anda sala di ngwa sa ngaba go ngwa se e ti iske isa a tare go re ding hari ba go a tloeng am se e di ken bara mi hai tope lavinia di ang anda ngwa sa ngaba khare maradon sa sna go se ngwa bara se e ti iske abako a tare go leteng haripna a tloeng am aroko go di an haripna ipke simon a matias simon di anza ngwa ba ngwa ba go ngwa ba se e ti ipke e ba tsam ngqise e ba go se a wa ga se e di ke ne bara mi se e tsela ke ngwa tsena ngwa ba e mari di tsago a ngpe ngwa ke botsona tsi khare maraton di goromi se e sobe ira ke ngira ngwa krosi ngkhai bara se itse ama seng origin uride go a qonqwa se di ke ramie le la no ba qaro tiko ai ke ska bara grang oi qaro tiko o sina ire ke france paris de ngunga ska mari e special olympic ti unified go be type tare go di pnga pnga go rosi sa radi Unified Gladiators the crossing of an ukhaba ise ti deke ngiritsa ngari type ngaba go a going am se deke ne bara mi se e ngaso be xa so be sina yi de saradin ngan sina saradi ukhaba aus France class aqwaisa sapin a bokle molers sina nganza go ro qenqa cuba ngari i dance qami khore ba se so be iske nesa ngwang amsazi di kuba kwang ngqhaiba ngwang ama urige tse irike ngundi tsina asara di kuting ngqhaba aus france ngas asara sina goro amkai di ida mire
1: ya no go ba karotsi koro

0: re sa sa thara eng bhumi ha ang juan bup na mi pe bup ma waraka kharika ha o na si khu soro si kam kam sen guru hana chi kari tabe madi elok mis kai kwen am kwen tuan tairan ona om arite haung haure kai samese
1: Tumaka, titiran, how, kaisamese.

0: Gwila ay kon ti apa chaka strabis nang ham ti kon sa pa Mr. Kaise tin ka kin karap te mire kin karap Mr.
1: Kin karap si destiny sa dumire.
0: Ah kaira ko sa dumire.
1: Ah komigi do.
0: Mhm. Tim ang ay to ti kore I sa rudi am skoli impact to do. Ke ngari iso rosi kang gam sen kuro nako. Mga I nesko si kuro kamari ko ah.
1: Sida ge ngara gromi se marina om kaisi ahasit uru na go doho unwe sida ge kainga ga go singa sida ge ne uru go khada ge freda tsige anga anga so o khabere ge ni ranga go tsora ka sa se ka ona ne ra ma karu a ai kris khada ge ni ra tshwatshwa a freda tsida ge tshwatshwa le ge a ngores direkta e e ge ngana sita tsinga o stira turu no ruba yumoi ne basket that in goes a tam tainga sing ore sa yaun oi a tam nang ruke suma sports clubs ti don no is time siran agu gi ha ine basket suma sports clubs a kain tanga ti tui kainga se nin horu ba giata a nonang nang ruke a monadi fc ti madibas agu gi ha bra gi kaina di gi a karo

sidagi kharuchi halang thorwa gi wa inep ke stand waters ti bambam agi nansin abu gi ngi ngapchim gi tsaina tsaina se karo am a koron ngrup ke hosi aidu ngan still let them talk sting abu gi ngi a hosi sti pai ka ban wap ki ne ngru ba tu tena bi gi siang am a ngani ngrup ke mbokasi aidu ngan sti stumber kings ku abu gi ngi stumber kings ku ye tsaina ti ne ngru ba dam tsaina si gi atan a hong ngi ngrup ke nores esisti suma sports club sing abu gi si thaba ai ti ske suma sports club sa nores sa gi a koro tu ditha aung ai kaisa ngi kuri ke ge don do stems ti ta ching goes ching abu ha ai ti nekin ngi ngrup na freda testi wa gi in ngai are bi den ko se ge chi ske ge don do stems a tu ti ta ching goes a tainga ku ge si ama okay ti da gra karu ching ha yau da sa ko se ge yong ha yau da stin ge a ti ba a ma karu sa ngan ge ni si sa freda testi sa dar dar tis chin wana ko ta se di ge ne ba kam koro de ge turun rup na ai na khara da ga sti khara da na sti di ke turun rup ba ge an ai na sis ke khara da ga sa khara da na sa koro tri di ge a am ne ba a sau gren rup ke mohote stars ti rockstars ni abu gi hai rockstars ke kan ga tin ngaru ba di si tsai sang a mani di ge a tan a chik ki ngala ho kha ge re se ka nga o di chi chagas ti ngwa si ka go di china gi reng am go a leng ngaru ba di ge chagas ti tho ge di kan ga chi ka nga o di di si question a di si monang a di ge aung ai ngaba ho gi karun ngaru ke chagas ti ka go di thaba chi rockstar di chin abu gi si ha e chi ge chagas tin no sip ko de di si tsang a mani di rockstar de ge aung un chi ge kongna di chi moho de sta di china sau gren ho ro ge un chi di ge kongna di kengka chi moho de sta de di si tsang a mani di ge si aung un so ng hayau gas di torak da ba wa da ga si yo o ye a toru khais ai chagas ti no sip a ko ge de ke koin am au se ha chi ge kame khais ai kongna di I'm pretty doing some school digging. Oh, I'm not in place a rock study. I'm in place a mahode study. Korom in place a Kharadhagas team. I'm in place a Kharadmonas team. So, I'm here out as a day. No, I'm a place. I'm going to add me. So, I'm going to be here. I never a phone. The Karit Haru the game. Summer sports clubs. Don't waste time. A game runs. Madiba. Eggman's Bambam, Eggman's Hossi, Eggman's T, let them talk, Eggman's Nang, and the game as Sauron, Rugan, Wago, Karu. So, no, how about the game quarter, the Semedicin, and the Rugutin and Rasiha. So, Maridia Madagan, she's a gay and a gay store at Casa de Odi Gay, Mia Quaga, on a discipline as price of this T, Turos, how come up this A name, Ruganisi Karu Karu. O habe guje tan ni rasin nan sinem nan ni nan de husa a tam o disi mane gu tan isi kumbe si tam no kais eni sin o khasa to in o disi mane gu khatsin mona no kais eni sin o khasa koro gai disi mane gu kha a huru a bunyani ne ba na sa bolding ai ta seit min huru nap ke a to ge disi chi koro disi mane ga ni khong o chi ge wan kam sa ko a ba khangwa banira khongwa thi mangwa go enhoro abne enhoro bna ba achina koro tsoge di si koro di si mani ga ni ra si khongwa so na go ke ni si seng ha ya uta si e ke si go ka so o ha be go ke tonga a go tsina a ntai place na gire ngugu a ngwa si ti andi hi a di wa ka indi ka so ne ba ke koro mandi ke a tai kin sai maske yo giren haun ning rup na ko da ga uske clever kids ku om erigi ting ai gen nams a sendas ting ai gen nams kauna ku di pe nams ti kauna ku di an nams na ji hai so ning ru gun ai ge kam te di si chikoro di sin na ku kha gire ho ta se ne ti ge ne mari den ha bu wa koro nan di ge ma o tuin wa kai di si tam de di si koro ga koro di si ai ge si ama so o habe ge me marisa ho tu ge disi chi koro disi maniga skoli ta

Aga inda man ko sa i sa ba ida ogan ko sa ng haron nga dan ng ikna sa ng ano ko ba kore kriges ka bis na ke sarate kam koro ko skol ko ang aroma kriges si South Africa nga in kami ya ng ko din nga di ko a kama sa ng arikam asa darta si ko i sa di ke nevarami sa i ngari i ngari sari masti ngudin ngari ngasing a ti in genok ba in tina kriget nga ande hare ba sin arma ngi kama ko kriget ti kai kung la kutina nisi sari se i ti ke ngabara mi se i sara ti FNB Eagles ko tin ge 50 overs series ti nga India ting house nga koi kurang koro se ti ike ngari in koro kutina frida ti se koro amse e ngaba iko necam hoga koro ngade koro angungu se e ti ike India ti cricket nganza cam ngaratan sarade igos kan ngunan ngade tan timit ngade e 50 over series ngude ngare watling amse e ngaba ike India ti of mala mahale mandar ti anza ngaba man oha ngau up ase ngaba ko ring an kai ti ke a check pra sali sara ti even bi ikas ko di ba mai ngwa ngwa up ase ko ro an kai se ti ke ko sara di igas ko tsaba khusna nickel lofty ida na mai ngwa ko ro up tona step ase ngaba ko ro an kai se I ti ke ra ti ke ngaba ko si ama se ngwa ke 50 over series ngu de hina sara di ngu ngwa ai ngwa ya I India bara ko khau kha ise iskeneza avege ngasna da gorogoro osne ke Dr. Ruti van Vuuren ngatinge ICC about the crime arrest ani pa director ase ngaba FNB cricket Namibia stwa ngaba ko a main tai de grami se I Dr. Ruti van Vuuren ikenesi ICC the ports crime arresting ani ti direktir ti ke aba vege ngasna tsi krige tsabela kroko o koron an anese I asara di Capricorn Eagles ti sara di Capricorn Eagles ti tsingira ai commission ngaike T20I series ngude ngan as aroma iske neisa sege sara di Capricorn Eagles ti ngaike sara di dara quality housing and cricket this singra eng commission mari T20I ngudi mari nga sa ti ke ra mi se I sara ti ngwa ku gotwa ori ori tsana ngadi ngudi mari ngani khoi nga se I ti ike ra mi se goro dagara o ike mari ngoro ga tambe si tsing as ne tsapis eni nga nga ti akam DC ngona DC ngona DC ne kha kha no isqobo kha DC kung amse I ti ike ra mi se I ti da ke ngaba a China pa Tanzania pti Uganda pti na asara din kung ngasna ni kha u kha se I nga ye tare ko di ti T20I ang ko di nga iskine sa se di ke sara di Capricorn Eagles ti tsina e China Tanzania pti Uganda pti na dan ngka se swap e ri tsina tsaisa ai ngamisa ndi cha a

ike atar kore di qarep nga idakra ko iske nesa ti ike chess yapti Linda Noskova tiyanqanza ngoske abakoro atanse e tike nebarami se chess yapqaba ko Linda Noskova iske atar kore di qarep nga nuskro ngungu aus Carolina Muchova sqwai anqani cam koro askaw qanqani ngona tiko si a tanse e tike nebarami se tike acuriha haripna iskinesa sw dc question a ti anza ngude anqaripna iskinesa acuriha se koro ncuruwe ti iske a chase yap tinqo aus Linda Noskova sanqwa koro tanse icamlisi cinca kuriha sicuze qhamukoro sikedigram icamlisi cinca kuriha chess yapti qhamukoro sike ti ike nebrami ese e ti iske ngari e Wimbledon tare kwaditi qwenqam ausisti uruku nga kunqa a qham ina ngari e titles nga sa damaske ngari e qwenqam ausisti uruku nga kako a when I'm say is that he gira me say he I ike what it is it's going a kuri tra ngudi ngari nga a chegi di ngu as petra Vitova tiang anza ngu as nga zake nga kuri nga skri kwen am o kam ngu as azake a kam ngu as azake ngari I qonqam ausisti uruku nqa kancuni camncathi camlisi camncathi dizicinca ngqukuri nqeke aqwenqam thisike nesi achesi yabdincu aus Linda Noskova sa aqham inaneli i darekhodi ti qonqam ausisti uruku nqakako a qwenqam se isa dikenebara miyese nqeke tenesichebe dakra ko o Europe di nqonqasinqa sina ileke a volleyball sichebe dakra nqwenqaro thiko o ngaba sinara se tam akweqa kuga ngayike a craft a brother stirami e se yake ngatsina ngabara singqhaye para se e ngayike tam sira ngoro ngari tsi a volleyball sti uruko nga iske neza goro dakara o ike neza o iske anesa anqonan e tournament ina kura ina kara an ngase isa ti ike ne barami ese I a take why done ti ike Czech Republic wanga Moscow ka Finland ti Ukraine wanga ti ngaba ho ne koron am huruku nga kunga a Finland atan si Lithuania bai Lithuania oing wanga di ko a di se di gene bara mi e se igake ngona huruka atan ha okay si koro di si US dollar ku nga ka igake o nesko se a o ta di sne gene bara mi se e si koro dagra osna ka gen hoba wang am sa se nga bara ngong kaba se e like a craft brother ska kaba da gara ko tse a volleyball nga ngari e a wang ho se ngong ko di nga I gara si ngong kai para se e sobe iske nesa no ba da gara koro o sine nge craft kwe kanga kuga Maxi Max Craft tsi achura craft yang ansa kweka ke nga ke ne sisa Africa nga tsam sira nkhuru ya volleyball sti tsam in hari pa iko asise I ti gramie Africa nga iga ke iga tsam in hari pa I tsam sira nkhuru ya volleyball sti an hari pa aroko go dip apnga tsam in hari pa iko asi tsi ike Mozambique ti auka Jose Alberto si Osvaldo Munque ngicamka ke Africa nga ecuruqisa

agcina aqala uthi rugby cha bese nangicala uthi akore ngwasina ike ngoba isizwe ngcurukara ayiqhumuse I anhouse yaqonqama azethi ngcuru ukuchabela kra ko obke said Africa ba Scotland wa ayinqaba kro ngcuru uthi ke Springbok akade sicamca Scotland acamdisi isanqa ti kosi a mase I Argentina tsinge Wales inqwaye kro ngcuru uthi ke Wales acamdisi cinca Argentina banqona disi kro ngcuru ti kosi a dan Fiji ba England inqwaye tsibge Fiji ba xhaisa England ahundisi ngona a Japan Island inqwaye tsike Japan acamdisi Island ngona disi inqane Australia ba France inqwaye tsike Australia ba acamdisi inqane France hakadisi cam a New Zealand Italy inqwaye tsike Italy ba disi New Zealand hakadisi arikosi a danse I ngawusi qhabeda kra ko oike Uruguay ba Romania ay kronkuru tsike ngankuru ba ngona disi inqane ngona disi ngani adikosi akaro Atonga pti Spain I ding horu ke tonga ba disi kwa zing ati Spain an kuna disi tam adikuro si danse I. Aristi gamam ngasne ke tare kuri kabe si na kwa kan ng horu ba kwa ing kumi ai ngabe I said Africa pti ngaw sing ngansa Amerika kwa I kurong horu si ke said Africa ba disi kwa zing Amerika ba tam disi ngona tam disi ya ngalin ngap tsa kuro si ngaba danse I. Najos ngak aroma sina ike rak 15 house ikaip trabe istina Amerika ba Zimbabwe wai korang huru ti ike Zimbabwe ba desi korang a Amerika ba nguna disi kwen adigo si adan chila Hong Kong ging wai ti ike Hong Kong adisi a chila nguna disi kaisa adigo si adan Canada ba Portugal ing wai ti ike Canada ba desi akan a Portugal nguna disi kaisa adigo si a dan si I ti ike Going on, I was eating Urugu, Gamdizi, Gurinagaha, Korakudi, Urugu, Nagutinara, Aikum, say, T. Ike, a man, holding Araman, holding Ugudi, Nga, a Japana, America, or a Maran, Uru, say, T. Gangani, Dizekan, Escuzing Horian, by Ib, America, by Gamdizi, Klinga, T. a Japana, Korodizikam, at the Engusan, Ama, say, as a grand carry, only see me, Ostinege, Spainer. Uruguay kwae nisi kwae ngase I si ike nedran kwa sobe isti na Argentina ba Scotland kwae maran kuru si kare hundi grasimi wa Australia ba Wales kwae nisi kwae ngase I si ike abara ausense I ok atkaruchi idagara basketball stabes nang kwae ngaruchi ko Amerika ptingu ngasti na Osina ike darukuri ti nguruku nguruka ngakta peira aikumuse I. Koro dagara oike alaswe geste nete phonics ting oikuro nguru. Ti ye phonics ti koro desi kajang alaswe geste kuge desi tingani. Mwapta kwa adan nete gam oe ike kwese digarami. O Toronto de New York ting oini kwek. Ti Washington de Seattle ti oini si kwek. Se I. Hobe si kong ngam asisting horoko tare koro di disung akurin ngaka koro di ding horoko ngaku tinggira aikong se I nga ike chesiap nga ing humiang horoko gene kan hobe kaip tira mire basketball disung akurin ngaka koro di ding hobe kaip ke chesiap di kong ngas nga ing humiang ti ike ngaba sina kam koro di tisung aguri ngadi ari tina rang koro ngu se koro dagara oike New Zealand Italy oike koro ngoro ti ike Italy ba koro di sing ngani New Zealand ngani di si kaisang mafta koro dan Canada ba Egypte oike ti ike Egypte ba koro di sing ngani Canada ba hong di si ngani mafta koro si dan China ba Germany oike ti ike Germany ba koro di siya kang China ba hong di si kwezeng mafta koro si dan Spain and Mexico oike ti ike Mexico ba haga di si Spain hong di si koro mafta koro adan si Slovenia ke Japan oike marang horu si ti ike asigra kare di mi o Colombia ba Czech Republic winning quick si disi kurang ahin gara si Macron Westi Kadesh inga oike a Latvia ba Ivory Coast winning si quick si disi kurang ahin gara si Macron Westi Kadesh aku oike America ba Australia

Australia wani si quick ma se ee ngayike disung a kuri nga korodi a basketball sti ngwek apti mkuru ina chesi ap ayin kamiya a se irati kawusen kawusa. Okay.

Fantasia, ngcing ana itskining onqa it's done kha ti ila ke ngabara qa uba ise I sei da qa rutsi no khuba kore cricket cha besina la gra koro o sina ike uruka nqa cha ba ira ai qungse I frida tsis e ike a da recorded icinga sti ngoro kuna ke enqime ku nqa kunqa islander west indies inqwa ke ngoro tsi ke west inisa abagwese u get sicha ke a tanse I sadarta se tsabe sina ge a Zimbabwe tina Bangladesh aroko go tsabe go rontsoro tsi ke Bangladesh ho u get tsanga ba go tan West Indies tina New Zealand ding o itse West Indies tina u get tsanga ba ke tanse I 2020 ngoro go nna sneke England India go go rontsoro tsi ke England korodisi nga neng a qorica ba go tanse I Ige arikam sadartak tseko isa na jesu nga paramara krako o ige England atareko di kap e India wa e mara urusi nga ke kam kam sensi seris ngude nga iskena isa tse ige kade mi se sina atareko di kap e kringa sti ngurugo nga Islander West inisi wa e mara urusi e tike atkapa ira pausen Karuji negara Saudi Afrika tinggung asing. Oi karuji ko Osina ida koro kawan ang aristi kapag kang anse kay Saudi Afrika ti. Ay guys, ang kuro ang masip ay sa mga ikam koro pa kam di si koro akuriha o ip ay chay Adam si mga bakuan kuan mo si ngaba ip umphase kwa ho ise tse ke no ba ncabanqamna mangqadi cha a aha se e no ba ncanqwe de maha tarihan aro mai ha se ip kwa onisa na uqabisini ke South Africa ti rugby qabisina qamkorop qamdisi kuriha qamdisi

samdi si henda mako si swaba istina ida karoti ege strabe snang oi karoti go si mabwepti liha strabe da karagoro o igan arigam sadar darte ko ise agaripa kang ba handa skum oi kung horu si igan ngang horu ba kui kui tigo a karo am si mbapora ko ke bula wire chiefs kung ay kung huru so ge simba pora ka tam tenga di ngaba kwa dan pala nam kuti halendar kudin huru ke kui kui duka karo am chigen inku si amanika kudin huru ke chigen inku ka tam kui di ko ah dane se e ti ge Caps United ka in cases ay kung huru ti ngang huru ba tenga di ko ah karo am kubay kapda ay kung se ki ko ngang huru kuti na ngande hong huru ka ay ngamia ngani tsebela gara go o ige ari kam sadar da tsego isa PSV sa ngaba Bayern Leverkusen o e gore ntsuru tsiske PSV sa tsui tsenga di ngaba go adan a Zurich sa Stuttgart o ai adare go di tsabe di ramire dare go di tsabe tsige Zurich sa tsam Stuttgart sa di go si adan Union Berlin tsinge Potsdam skoy grong huru tsinge Potsdam sa tsam Berlin sa ngani digo sia dan a Basel si Freiburg tsinge huru ba iske Freiburg sa tsui tsenga digo a dan si e ngai ke tar ko di ngan di tsi ko ran ngan huru cha ba no bara gra ko ngha o si se o sne ge tar ko di di trap e a Kameruna benini ngai grong huru tsip ke Kameruna ngona tsui di ngwa go adan egipte ba Senegal in oi tike egipte ba tsui tsenga di ngwa go dan se e

Agbira ngoba qowathi nokuba aroko kuchaba isinakore kwaqhangqoro kuthi ngoba iqhabukela amqhumuse I se ike uga uru awukanqande kuqum ayanga xara qawo dira de khabeleke ngoba iqhabukela am o arase xanqa ngabani qhose I Agora da gra o ge a Sevilla sa ngaba Torres qwa ikuronchuru ti iske a Sevilla sa cwicenqa ti ngaba koro tanse I a Benfica sa Flamengo kunqwa ti iske Flamengo ka camcwi ti ngaba Benfica sa go a tanse I nante singe Flores qwa ikuronchuru ti iske nante sa koro cenqa ti ngaba koro tanse I a Fenerbahce sa Pogons qwa ti iske a Fenerbahce sa ga cenqa ti ngaba koro tanse nga ikinqandi ti kwaqinqa ngoro kuyina inqame yako ra ti xawsen xawsa se dikenqandi thina nechaba ibuthanqa ibuchaba ayiqong sera ayinqame sentswatsa iqoka seyisuni aroma iske neza ngara koro miseida ibuchaba kara ncam oharasene uyicaro thiko manqura ka kuqum ura kuthi ngira ngqoro ncum ngqora kuthi ngengqaro kana manje e xano ana ida kini qoba iqab kara am asene ra somna tsoni ara senqa ngandi tingeke ngkhwe aya un khathi aza anya wana ke a ho she e xano ana ida kini xano ni manqaphe e le wa se Habe ida kira am kumse I sara ding hong ay punga iske nisa. Aroko kukabis nige PSV isti na rakos. Kwa ikoro nguruti ke PSV isti na maba. Nguna kam di ikoro danse I. Okay.

Agcila ngoba qo athi noho ba ko ready zi unca kuri nga ka koro kudi qoba isi kukhe nga nchoro kuti nge ayi nga miya ti ige nga basina da gara nga ikaro ti ko esina nga kwa esina kara nga ku nga kuti na kam koro ku kam koro garu harip nga ko se nga wana ra ayi nga mi saradi velvicha kuti ngo ayi nga mba hai Andi nom ko ucet kuch kara ing namis instant ang kuru ucet kyang ane ing maba kini kara kara maba dani kring kring di se ike ngandi tina ngai ka adamas kyun ko gutina ngai ka ang habi Tanzania pti adi se ung agur ng kang kuro gutin ke Australia wa I ko ngang kuro ba ko ung wai ti ike ngang kuro ba Australia ba ngona Tanzania ba koro Tuko siya ma. China ptinge Nigeria oikuru nkuru. Tige nkuru ba. Tui tui di kosi a. Karo amse I. Di ike. Abara klausen se I. Ma ike kohan nkuru kabi. Iske neisa. Ay guys. Ara noko ba hansi sobis na ike. Wita bara. Ay. Do. Kait man kubai kaip ke nengas tiba saya gigi cara kerana aku ego orang kalau saya titi kait kau guru guru tak kura kai aku kan kira guru gang aku dah masuk ayu rang si aku ngonairi kerami ngonair hana orang kai saya gigi aristi kemak nasti nak ada fan lang guru guru ngaspi na balik cuman aku orang guru Tipe Spain na tam kui tipe cuma gua ang misi I. Frida cugu isa di idamire. When FA. Tipe igen aku ba. Ole I koda fandan koruku. Din korun ku din ngari tina goro ay kong si I. Ara goro mi si ike kwan ay hanis na. Argentina ka goro ngoru. I ngabada ni sis ing ngas ni ike. Norway tina England ding ay goro ngoru. Si ike. England ak tam kui. Di ngabada Norway bago ang. Ing frena te kwe sa Spain a baljama ng wai. Si ike Spain ak tam kui. Di baljama ang. Ui. Arigo isa noeba England in oi tibke England akam kui di aba noeba gwa anse itige Argentina pcha Switzerland in oi wan kuru Argentina pke manse ne nga kai verte ba hupke Argentina ba kom tsauza sera nkuru titske kotsani mine skose tseko tsi kot ait mahan disira nga okati oratam Ngoding huru kwa ike Argentina ba kay verte ding huru ba ho unga. Na u ngogura sebu se dansi. Ngona tsenga ka tsamtsu yana tan ka mapke Argentina ba tan da ma ti. Ngwe tsarang kwa narang aseng ke. Se ike Argentina tsna ngaba. Ana tsega mkwa ngona ir kuron huru ngoru ke Switzerland ding o ai. Ngan huru ke ngona tsui. Di ma arosa. Hei ku kau kanku si a Argentina dikengkap oi ma ngomai kui di ya kui di yukur tausen kui di tip ku kosa desi hei ku kau kanku ngone ba turuban ngone ngai si ngaba kumang arosa hei ku ngai kumang kue opke Argentina ngaba chau dimiti

chwa-chwa dimiti churuba kwa toa. Amrura noko bang aroti ang churuba kwa amse I se ige necessary ke semifinal di dramisi na ba ho engapka. Goro raga oge. France are spending oa ni kwek na. France are spending oa I si like then start is that then start say cause it's like when my baby up to France spending one in quick semi-final the turun group take it only turun group semi-final the buffoon start say hang up cause it's like when my baby or England or Argentina when is it quick not take it Saturday thing run when see agan ngqesh qaramang hore ba tsi tsing la ke grang ngwe ngwe pesi mioni ha tsi ke son dag tsi ko se di grasi ngwe ngwe pemi o uning hurup o ba ikta ti pnga ba neng si ha le gurip nga qaroma ike qoro nga sa ga di tsi a qwa go ron a se e tsi qoro nga sa ngona ngo go nga go eng ngomi ai o ba eng ngomi a o ba ikta ke ne ba ti da mire Canada Mexico tsi America tsingo ngona ngoku ase tiqiro nqasa qoda na ha e seskine sa tsamse ike cingu ciba nesiqo inqam leqeba e nqasa ncama ngone urica kurisa qafke okay akini ofina ira kone tsi kama nqa ha ha se ipati ida mire tsi ida qom ai aw aba ida ko mo isa xa batane si we have is come are singo gusko ze ida ai tse kaisa garaf tsiba khore ba dole.

0: ngixaka nisiyanqumqhawu tihambe ngikhona niskosi nuthira ga sida ke uyabra kan kan sikamdi kansa skeni ngosi ayiqinasa nebaha qhadide dikadi kromi niya masirona skadi uwa ama besna qaisa masiron qhadi ha qangs a diskromis aw seske sikamdi kansa rosa qaba ay sikamdi kansa rosa dida gomi san ngosi ayiqinha qhadide khabe kam kisigma
1: kya ya he tida tida ngosi ngqhawa go kiqhaka sakuba qoriska
0: ada gorere khutom tomsa elothe homi ching hobai ti tunche sira kha muedi de sira kha khaba edi de khabe khaisi ta anatsate ama gagatse sira gya tlantsi an ao thonting abana da giwa ao ke sira na ha tani ke sira na ha khabe ui chuma elothe mira tse Didagia amada uinda ti daudadi. Didagia chua chua da tin amda dramite. Name Oisting Ipnada get kabago tri. Goban indare. Age koiba guru. Sage ipua. Sage noun apnaga karirosia noun aba. Igeni mabise ditske yemi. Tipge koiba misa hugenai. Tipge koiba kadi misnaran o. Namagata gira ganganti. Nedim huwebe da gira onan wagu. Nedim hobai bida giran o sida di elochi khaben hobasti dausa ke sa unwa bagi khoban bada tipgen hobasti dausa ge khoban bada tain o danira se homi di dausa ke ge khoban bada tain o danise tira gene tain o sip arumara kan kanchi harin o sim apna anun anu sida din ai din naung aga ich kai kuda yesu sang nam kwap ti tain tika din hanu on aruma amen
1: amen kya arnos masa korsa khumdeba den kuisa uachis ngisa ta khabun ai ta tu khabun ai din di ebini khaba khum

0: Iska hao. Isa daga uhao. Iska sada di uipna kahao. Ma am daga wa nemis ngayge. Mung ab am ka ma. Tisking hain ngay sarami. Chidra kubu am. Chukoyiga. Dito man ngaw. Sing ab di dawa am sa kubamo. Udagi. Oh, ngalip ka. Ska nemisa suwasa mayo. Dawa am sa kubambayo. Asa mayo. Ngai ska nemi sa khong wai ban iba ki khong wan ko sip ki tai ba gi ma lo wan ti ni kai ke se ske nemi ske e ga khamni tharu po lu khara mi mi sa tum tum sa mi ske ni sa ti ske khong wai sa anu ti ra po lu khasi mi mi ske os ka nemi sa tum tum sa a ti khong wai sa anu ama ka khoi di wi pa Ahao. Koi wipnang ahao. Uske ni misa. Di sta huayo ni tira meneng ue. Kutara chua chuan ay bay. Sa miske ting ay ra. Ne ta ta ra kung ta ra kai di. Ne edi ibe a kai di di baske ni misa. Rang ambati. Sa da gito kanamay. Kai turu chukus natska kung. Otski tot sarak am tichki karorop kas kai ta ka khabi ka ka ucha a khabi nang ap khara ap tara ko sira ko
1: ya
0: so ye oske el optimi sara khong wa khoi ge ne turu chugo khainas ne da unga khobai tis maban tain twa twa san twa ta kha a au au sa chu chu sa au au sa twa twa sa khun ma pa koi khai sa ta ni ni khai pa ni tra kung a khai pa ni tra kung a ni hon uit ma da ma thap a ma kha ke sa ta kung a ta op kas ka ni mi sa a ha di da ba uski ni mi sa khai khai di wa di ai ti ai sta ta khai di wa di para guru badi. Si pasur ngauru nga etta khaip na tskauba nga ba mu ba tskira kung unu ka. Nga apkara hao. Tski ai neski kain uisa nyo. Gita ta ngan uisi da. Tsi nguwa. Ai nepke kwa ba kui. Nitrap tada kung. Tsi ta kwa pa. Ta kwa. Ai ne bai ge kai sia ui kha ne bap ke ne ba gu ye khu ka ha khu ge chida ne chap ai kong ne ba di ge khara ui de ha khu ge da ne chap ai kong pan nga ap ke ra khai pa chu ka u ama ga ep tin nga ap kha ka u mama khu e le kra hui chi ka u sa thwa pa ra u bi sa chong chu chong wa dao sa ga dang a ha kai ga chu o ba ra kai ban kai kai na i ba rang mang oske sa da di dang ha ro di ti ai ra ske sa mi sa khu chi am ai si i ba is ke ti dao ba rang nang a pa de ti dao ti nga ske
1: yo
0: elop misa ama ga ye elop mis osets nu uis kauts ke tu ru chu hu khainas na ui ha nau nau ne ti kho e ya ti a ama ga ma pa ira tai e kho ba sen ti ma pa i tai ha khai sa u khoi commit ke ra elop mis nga nga ras kum ga sa u na gra khayo
1: Yes.
0: Amaga kumkinin oi. Elop miss decision oi ba elega tai. Chigumge. Turo da kong iska nispalam ska chwa chwa baske. Ki kubang homi ching huwaib chikap ki guru. Turo ni dikimi. Ap na waha. Turo miss ke. Ap na waha. La dar. Lekhvis. Ip ngaba chep chu chu khup chinka

0: Name means ke king anyi tiki hoi.
1: Aiska.
0: Kom kom sa sa kisa.
1: Mm.
0: Ti kom kom sa as a.
1: Yo.
0: Tista name means a mi ba eske. Name means ke kong wa eskao.
1: Mm.
0: O tsara tsara si ba a di kha.
1: Mm. Tira di, ni di.
0: Nidi. Tige di.
1: Which mamiske. Yes.
0: Tira di.
1: Yes.
0: Mm. So tige ngamaga. Nemi ti kom kom sasiba. Ngayge ngayit batra maura kaisi kai ngati hui.
1: Mm.
0: Pan mati amaga. Tui kunge. Mina ye mi.
1: Mm.
0: Habin ge tui kundi mina. Mat magi.
1: Mat magi.
0: Sadat baige sadadi min igusi sadadi midi sadadi amdi ngang wa midi ge kwa ka ko ne dia mi chiko meda a khabane dia mi chiko uya si khabane dia mi manga swasan gira sadara mi khuna taba ka taba sadat baige masi ku ya ta ikunqa uyi ha ku aita ke kwa ka ta ko a ti mi ba yi khu medan qabi hi idira mi chikara i ka khaba ingara ingandi o el optimiski ja in amen
1: yes
0: ah ja in amen amagaske ne Pedro pti lukap ti koron itanang as ngapta au ko au Pedro ba ipti ti cha ti kauka chuhu ho di kauka lukap ti koron itanang as ti koron in arang asna chuhu wa pa ke koro ti cha khabe ki ki khu e ho tamako i Khabe sa mis aikeke kuchi. Mui sara. Auta. Elop di mis kera. Hua toas. Tua ko. Hua usen ha. Hua ing ua a. Ma sikunga. Kom kom sas a vartas amaga. Istis isin uiba. Istin aib ai. Ma am istaba. Ta istaba. Kong wa istaba. Ski elop di misa. Istis is naradi. Obya badru barami. Sige di di chas. Amagada gini elop di midi. Ni kom kom sa adi vardak adi. Chi koin di midi ching aiku tora. Tada gini elop midi elop di midi chi coin di midi china mix up tang hang hao sa ma sib ka tua pa ske elop mystic tai bara chwa chwa ama ka ke pedru pa ip di khabu sa sib ngai ge in wa ip di di cha ai deu ora mi ha a sa ti di da chi kumang hao ti kum ge sa kom di mis ai di si sa arun e uye au tat ma khabe si ge ge go to wa mu ge ge go chu hu wa ba ge go di khabe hu i it ma khisa o ge ge sa mis ai uye sa rao ta
1: yes
0: el op di mis ge mix up e di di ko en di mi di Che elop misin ken hang hawe di di. Elop di mis ke turi ken ngai lau teren aes ka chi hon uye. Vardas a kisa.
1: Yes.
0: Chisti a ma charu ka kisa. Hoa masikuna. Marip ka masiban, tabi chip ka marip masiban, a marip ka masiban haba. Chip ka marip kose masiban, mati ii habestinas ke elop misa. Es vardag. Ama gab ki bedu barami. Sam mis ay. Gigi. Sige ye go toa sige din ka. Khabe gigi sam mis ay. Uy sara au ka. Chigo ge au kao.
2: o ke buruga gona ke ngai
0: de ke tsaying au ku ke ke tsi e ga ku ke tsai inqwathi horesa ku no ngani ngikuthina ngixa una ke riqhoka o ga chiko re thu ke go ui ti gera kaung ko se ke ui de go wa nga u nga den tya ke sada midi ti elo midi ti na ra mix up di na ke ra mi Tinga baske. Elop misken umu. Ting is tuisa. Nice titua nga titua sa tis a giant amen amaga. Suri. Is a tuni mai. Is tuisa ni kong wai. Is tuisa umu se. Kesa ap kira hoa. De misha kaka wadra ne shimao
1: ya
2: chirami ti misa ka chirami ba che sap ki dira khwa
1: ya
2: ti misa ka hamar tama sa hau gara ngau khuja
1: yes
2: hamar tama sa
1: ti
2: misa ka ai tama sa khau khura sa ti misa ka Angam kwap tais kan adma paip chi khop chi kan ngara tanu sa elop misa elop di misa elop mis napki kai ba koi kira khakha ba mare nga arang as nga ti misa ka aidma sa Timi saka hamar masa jerami Juan asadra

0: 为那重重亲密格格，
1: 嗯，
0: 到古谜底沙查忽然哇哈的个，到噶啦对啊，
1: 嗯，
0: 对啊，我们阿里得啦抓住抓住，哎，把人后边快拿啦单哎单拿哈啥搞不呢？哎，老米啥个搞不起？知道个咩咩？可能是你呐，
1: 嗯，
0: 安个啥都搞不呢？Elop di misa as tu hasen andrami raiklek en yelevon he tu hases kin an tis kan isa sin anu orang ngaba kun wa hadigi kare na chana di kwan na chana di nam nam san op kiran wa ha ni khan a da chin ai a kai da chi sau ru tu ra da ha mi diu si ya ta ko ba da ma chi잠 코시 두 자마가 고로 코시 잠 코시 두 자마가 많이 카이나 띠 토미 디스키 아로노사 네바 마촌 치마
2: 야 게레 네바네 엘롭디 미사 차기오 엘롭디 가가바츠키 무드마 무차 후이 차차치니 후이 카바치니 후이 야카이 네다 네야오 엘롭디 미스카 운야치 엘롭나 톰하오 오이게 쪼이 후이 뚜야 Nene kinis nesa le kinisa nes aige khwa munguina mis kuis ke ne kinis aya ne bai ke mudra khoya chai so nesiza tin in ine mudra khwas nesa ne miti ne dina guda gin tum odage kagap na kagap ata mud ma khabe mis ngara gum kagap atkhaja elo bata mud ma khabe dage mis ngara gum Elop hat Kaiser. Jesu ba da mut ma habe da ge mis na ra gom. Jesu hat Kaiser. Hom ga ga da mut ma habe da gira gom. Mis kub dis na hom ga gu hat Kaiser. Wer koi na da gin hobi biram. Hom ma da giram. Turu na da giram. Nen ge sadara mu se sada di mu di na khuna. Habe ngi khuna da ge sada di mu di ka mut ma. Tom stui sada gira hi. Elop di mis na. Ti elop di mis na tska ay my goodness nene elop ge noaha guru dwa tip ge eloba hubei ba guru turu na guru dwa mis ka tirami nga turu na tski endini madi saat khaiban anta nete duruba mutit khaib ge dia mitha saat kum khaib madi kizen anu turuba khaib tinimi Ti khaibat kan u khabes china it turuba kero mucha khoit ke tok satsa sa mudi kara muchi tom tskira ne a khai khiza ti khaib na ga u a khiza turu to map ke sats ke ge mu khaiba mu skats ke ge kom mu tske ge en stin ge ka dia khai khabes ka turu ke khaiba digra me khabes ke turu madi i khiza tskan u khabes na Ant a khaiba durup ke dimi kadide. Neske din nam nam sa gao gao sa che elop di miske sa da rekh lein kara kuiba. Khabet ka sa cha kom titska kom sa sa sisun u domayo on ki horaka khunan owa. Khoi gu ge danel dege tora chi gu ge koda nagu di mako baban di dalen sa gyo. Chip ke nao tuiros ku sa gyo iba khoro cha. Tirami kuche didagyan an mudma cha batsa gao kri. Namaga dage tidage tidage ise satran audrami tidage namaga tidage tisa ko khoro tadrami orami ba kanare tatske satadi mut mai chanu ko gugo sisin uikiza uguan kon aro ikiza di e wan ipke ge uai ipti tuirosa khabe ge sisin u to mai naske agomusi sisin u kwa hao opke iba tebele se ka hoha e Segedin nam nam sa gaun gaun sa te, domtska khabetska domsa sishin

Ya, kita apa Arno sak kang hubai uang si kang Westi ni betapa itu.

kwenda kenz ngubata kodi ni tsikhabe ham udan tin kodi ngade khoda ra khabe musen ra sera tsu kayisi khaisi